0: makembe. Eya ya makembe, mayalale le makembe. Eya ya makembe, mayalale. Ani lubudi di mokwenu, nani ofana mije.
1: Ngape moi mubimba na vuandi wane.